0: apa tiko tiko lai to kena manan manan nangun in tole anang tu to wang pati jako rip bina ja to gop me lai nang pata beho ko sangen. Hei tipo do ngalingo bak ukon do anuan nang ini da perlu lain to ang nyalepit lubang nuon to de ngak ngakamau nalang aja mato ko sangen.
1: Aringa sangen lama ni dey ko aringa dey tuju.
0: Ina ni jo, ini laut, ang ba ini tipu ngaji et. Tipu ngaji anto po in cho ma me a iye a ke a ri a mi ne lo cho. Inang nuon inanito inayano ang inanyik ni do to meang tuwey ma ke ni na muwey sa nuon to pat nyan me lai aro akuwen inlaya put nuon ang sa do ditifo ang ni ato pala in to yoyake in want to my lai yang nyen nang me manan la ja inani jan inani fa inato te yang ini ni to akan ni tamu ei kenani la inti ra sangen ni to pat so do e sha Injo tode lama ngahu atau in tode aku si tetiko lain baruk setano lanun laut tangine tanyot nei ngajo tivo marok ngajo tivo ngerti lain to samenin laut tang sama dari lo sangen. Jabat to de ngahu anyot akun to me yang make syoto ihanurip amunake laik tolom. Bekaka ko beva po ahun to tapahurunan ko po tapakuram po kuram ko de patulang pasyang ko ay mo nya in siya. Bebalumin ako bahuy na ila inne to taiga muli. Mabila po pasyalebe ko to nya pa mori pakan to me ang tuwe hamay to kenapa lain to siya dolo ake. Ina ang asal to ihan to morib nya punan ake laik to siya tano tu anamun lam siya. Inuan to jota maniku nang akeap angun to te yang urib bina maniku nang ihan ake to lamang anyik dalafu ini siya to lamame. Okira ini lai jo iruna po in ba anu po ka jiet in asyan to nyen to met lai ulo nyen to met lai yang jiet aput nua nang tifo lain to isyak tanuk do diang nek do balu mala amon kena fak lai pakulap to pat lo akeh.